Kimiario ati mauga unanda gikai no kimwira sokere uria ugire akuvesaga ndeto ciingi ngeni mugamboyo wera gwa kametheme na venevene kana ngutu na merute kwaragia ndeto ina mukinyoka na murugamo ina tima.

tafadhali. Rudia unginyegia mundo sio nake mbiasarare na no mosari njera siyenge mbega ega siya kudhiri ya madhena kavina karemu wekora madhenare na mundo. Okay, dagikaniwe idha tuitika reta mudhikiria kure kivanda wega vio madhare madhaidhano siya kira kongiku rika na yawarengi wigo no madhite na mbira mudhikiria gukono magi kunengiri ya motunga tamagi kiro keguru rida dhaino naenda gukono ngeri ya nawe musiari wewe na siya na siya ku hivya saka sukuru wa mudhenya wa mudhenya wewe na siya na siya ku mudhikiria urarigu wa mundu ni igirua atia sukuru na we na mevango enge menge mudhikiria naenda gukono ngeku ira atere wigo no magoro magi kufudhiri ya maundu masi umonde tondo no kuro geosa taksika na boda boda vare guandare ya wigo na makoro magi guosira siya na siya ku sukuru mudhikiria ekono nimbi ya sara ukoro gwane we na yokoreguo online wigo no magutetheri gukoro kivira indo kana gukoro gikinyeria customers yaku indo rio mendethetie na njira gukoro gitumira taxi kana boda boda download app ya wigo vodi more yaku niguo koro gitetheka na njira nyinge nyinge kabisa muthikiria da idano yatigaria ndagika ithatu muthikiria good morning.